bonengé yaay jog wala papa jog xol lu waral ngé boné i wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours né ci jamm di contane di bégé di happy ba ni nga jëmé mag xamé rañé do muskalaf tax ay bëjaw ay mustaz da nga gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëlëk tamit say doom jox la ci